0: tirirana xipitali wa ri kina ka hitrini iriya wa kolomo mavale va rapeno thupulwele wa sene a panchiwela cheo ra nthali olola pimoni hava
1: koxi kwerela nkahe amaya livalalavuni letinino mo lumaya muhala hinyaka ani vahe miruku
2: ni ano kinaonela wira miruku ja piche iyo ephirwayo thari hela momo mohimela yakunya niwale pele sa wira nyakunya mwalevao mwentiminizariti mwahimera chiala thwale mamfirimeru ale ahila cha nthali ale mmani kontinuaritho ethwile kihimwa mwanilopwana mwanilopwana mesi mukompeletari nomi mesi mmirimani khala kachinawe koolera kihimwana mwankanule awera tokomi kivarakachila le vava nemvala pena purukenyu mona kari mwereiya ka mhivarakacho nchiwela wira eva akhili kharina vawowereyi panlephelaka wira veke khaipairo chotene sonthe niwale mwahola nikhapelelane exikartavele nyiye nyeliyeva a ehiyaka va a melo wichisu omma mwalapho yolo huwale hula walale mwala khute thamma chonchonchonko hiyavai onamichi vamwenyi vonerela vichinyanyura tinrihelale enkwantu khumaniyevai vawakiriko kihipa iro ela pa hivanyu mireva ba nkhole mpako tiresa ba ba partitu ba ba ba mone monta uyo shkarta vele kine la ba mireva rie mone monta kirke ele piru elela ba fole ba kurva rupensa u ba ba ba ba ba na mira na tanki mira na tiela cho ba me purcham purva ko operar yeri phulani mwem kipa chera veke la karuvo yele onu khale kikhumelan onyo wan wan nan operar hapo yon kala kuihu wawo niri ya wadhiko lopuro nyali yawe nyime huu utawene uwa mara wakava ya karwele vireva ava mwere wafolia vawa wafolia atantachi mwere mpako otiresamu provinciale uwa mawehe la atuela no manu makuru wari mwehe na mwira kimira to manu mapinu wapereaka ni wira nyuana tuwala kawepa arti mocha munisipali wawanipanyake no purikatuwa na kota wira olimparimi Meki na khola ba kina phaya ka eskarta vele ba lekina mara demu maaki hova kina tota kina mole hipa mo thipela ura esa ki e perigo ma sivan kirena ba ne naren toka thwa wa o na kontrola na mwento pe ma siva ma hiko na loko mwe lan tuo wana tuo hi uria ru ku ti khala ja khwene nyu phia na phia wana ma bi wo elele ba kota phanya phiko far duilla biyen na papa mana o mantario ya riawe khanni mantarhian bana we possible bana ni ngali holeba hinna mona kama si for setin na ore vamos fazer isso mpaka no limite mano na minnu a mantaria ka ni mesh mu yana makhulu pala la na hele ni ora masuke ka po wawo ma mantar ki weta kacha ma wa akara pusato a mano mumwele pina tela ya ndrima khiani phanya hiano ana mwanyo nyaka wana ka bala khumele opposite u kwa kwa ke phalo lo wani ni chai shwera eyo enirero ni ria mwalaku only abantholawe
1: kwa shukure
2: kama hi mahala o
1: ayo
2: ayo papa ba bore ranyu kwa tikhedela siwin kole wa kwa nyaka wa khana na mabi unkha nana ah ni anta phela ni bale ora ma salam macho Nyera cho prona na le mavi wana irukuchoni hinira cho opron kela secretary fulani hiani na atiel kama bia le khaba okupa tho ala ma ba hakaru siwin ka matata ni waya mwe amwa kunyene a secretary ala warle luva ala wela aya ur haya ba musempor untanan kina thole haya wakera wa hiba hiya luva yewe ala nwira aya ur haya yale no hona bale utes hani cha khol ur ha ba mus control ila ba pap
1: asante min kiri washkulani mama kahaya ya secretary athukwe evito twi mvane lwahula evito ahila so tene sia sila bulu evani labunliahu barik balokeni rahe mwahalaka mwahala hinyaka
3: ni manani heko opale lukare thipele ko ni bulusere ke ndatrina iyo panire chimunta nani phany horeta yunire retena wi hiere te ko lere kimuiya mala ko hi panni lava panire hi khanin lutuwa te kola navara na khanye rihana Irakan khota khoteke antuna watunaka pani rohi khaninwela tekola puawi hu atona hi merena khala yangi merena putune nalaka ekima chowe mahukwe nala pani virikanela wa hi merenuka nyumunchuwela ni bui haja ke kolera oni wi hera hi ikani mwane kolera pani re khumelelo ba hinte ko khani nywela bo himeriana e pa bani manani ha ke khali hera ratla injieni en kala tuteno wi wana na mtetura e tuja no mole no neto khani nywela obrigado
1: asante min kirosh kurela muniwa sisa tini kumendria humvani lwa hula wolu wana ni masyakili wao retra wa kolera ni omana niha omala maliha ohimwa so uo tiwa mfatu walawe oretra ni yola ononane maha uovya liwa mirimani nave orapea onihimwa wiru nikorumu liwa maha wa matata ni onanaramu ela tiwi onyala mkwa hamosa radi Mosambiku pankawa ukalihera na ni UNICEF mutengeswa maulimu mkuni ona kalihera ya anamwane na arini Gildo Makina vamos na Hermina Francis wana makumi heria araibu swamihi tutuki hendre malakala Jamal Afonso Omakinani na ve Vitorino Kumpukani na malei hapari otandria humukwa ha mosaru noso la wira na ve mapuro makina kwene kamusa kamusa na ve uniponye nyaya overhead wa kamkushanki wene la wonya la kondere otravalele ya Oretola, toko mulika niho, i distritu muloko ni mosa se provincia lano ya wampula, soopka nyiwano oretola orkuma mwaisana orwa mutano. Na mkuluiru, no werati, omwemba, omukovola, omurupula, wampula wene ni maporo makina kweni. Na vewai ya wo, ni wakati yo himia huva, no onamapa, kusa mimutumo sa o kalovera kutunia maha wa oretola wa kolera. Nto tewa vanya na huva na labulasa na iwe ni riha nchene tewale atonya wiri wa onyala wakala toka liheri yaka otravalele ya wawretra yolola onikumela otepashwene eyita kwa herini.

0: radio one vera vera mawane ne mpanye ne wa mnanara o hano ihali
1: wigi hile liwa ka heru twaya
0: bakane bakane ngahe ka nsina
1: nsina ga ginasi ma atiyose mama ana shiya uko kola ayo ginkala e pairo mkulwani wanna mje ginni kala ayo
0: ari matreya
1: ayo
0: to motene mo anywero vera vera ni hiko ni mosamo tene mo ari namoshka leta ar namota wale karo
1: kina karo kina muskaleta masi kini vira vira masi mahiku hiana hiana
0: ambaha mahiku
1: kibaha mahiku ae sumana sumana nulikari ashiti hana kihatu mela telefoni kina suweli hali sana mwane
0: vaa shila mwaka wakana sa shina mwane
1: wakana aya akana paha awalubale akana ili awa kani ya utakana sheshe
0: utakani ya utontotabu
1: yao alupele ya po olesha ohile shaka nto alupele kani yao ana ilipi nto kani alupele nato tukira ono kichawole anapuya nachale ya
0: abanto ehanle nto bama hiku enya lanto ekweritaba
1: womula niwa wera kimomole miyo kimomole miyo ayo
0: ayo ayo iwana ba neira nabe nabe ilipi haka nabe womulu kichale
1: kichale pa hotene pa hini
0: Masi nkahaya kaihali sowani iwe mkulu woni ena mchekele
1: Mkulu woni iwe masi wakani wakani So nihane kesege seoloto tuwasa iponyanyea Ayo matame na macho kuhana na humile unta Mpaka wanda mchekewe grise le arimueta Muto tuwasa macho kwa Nakuwa na umani liya hosheri ya Namuru wanera hawa pili menshi kutu siye niromele Ohisu wanyasa
0: Masinka heka vanto poma no yaro enleni
1: no poma no na rohale muriao he paransha awara kusampi ni muhase na kuo bara ani huya ba mukurege
0: vanto ndro esho wen kela enna micheka wala ndro wa
1: mukuru ba a kin bajera wanna micheka a ke muroha sele istolo riba bale kan bigani heke bara mukuru oni ni mukura sake ba yana buyan jale ga na lombaga igri sele ndina hoba
0: vanto a shiliwa sisale on habulwa ka onirwa sae on kushwa e kopu onirwa haya nyo miko muhabula akina okiro miko muhabula mpaka ba malawe okuta we atwa hebirikani he
1: bale ba heke mutuma kana kinsi ana kinsi na kinsi kia taka hiru nshokolo le ni hiku ruoka karakata ni hiku seleiste ni hiku karakata ni hiku seleiste pahi ayo
0: I programa simbira mradio ni nasi velo hano
1: ami mradio ni mesini kisivela radio msambi kule sinche ni sin kisivela kini iwa makale lo burke iroho hina na mirawa kinderi iroho akana na mirawa niwa akana na mirawa hiniwa burke kini wa hana mirawa kwa kanchene Muna apanya iroho sa hinten terekan newa papa hiwele laka, wamba hiwele laka. Nta wakara na mirawa kena kupahani hiwele la, aniwa na papa rati iwaya. Nta rati olu ni nlela sinche ni rati omusambi kule. Ayo ni tukula maru, arnala marna maru uiwa.
0: Masipa nira iwa kena hakala liha?
1: Sipo kirela kiwa kena kesevela. Iro ni ka no wole mrato luri ni na no le kiwe ko ni kisevela ayo onni kisevela
0: ro kale na tokeli liha
1: anni ki tokeli ha ha se ni pa o kiwe ka murumo oro le sharu anabuya aromar wa khani a no hone ro maswali paka onni ni se onni kisevela murwa kamiva onni hinyetu
0: kahaya ka islamu
1: Isalamu kinapa cheramu araka apetinya ni mwana kishmenia ni mwana kashueli kaveke leka mwaraka mukulu ani o alovioni ni mwana ka shonitu ni mwana ka seitu ni mwana ka shue mwana ka
0: aro muliala saito
1: bale pitanya etu yo hiperaperari Bale kina kusini beretere ya.
0: Amulia lensha atuwe, etoko kani, etoko yulu bale.
1: Etoko kani kumulia liaka mwanako wo kumulia liako kumulia liako.
0: Haya yo wo kiserua, to lensha eta, tae mutokelele shaura tena.
1: Balto.
0: Aonduwa sheni?
1: Balto.
0: Balto.
1: Kumulia liaka, halo kichaba he.
0: Siba mutokelele, diyo, kumulia lei.
1: Kumulia lento balto, kumurube likobe. Ayo.
0: Sizo hii ni hashu kurela.
1: Ni miko otabela. Mwete salama mulubaliaka. Pio wani mapanya kunyatare na salama na shina mwane.
0: No otabela.
1: No shukurela.
0: Aimai.

0: limpanya ne wa munanara rad msambiki onevira vira mawanik sul padi aga le paneliwe mahanon ka ki hal
1: salam kai hali
0: bakani bakani ngaya kansina
1: kinasme yoketa star
0: ah yoketa
1: ah mistina musika ni
0: ah jena musika oh ane mwepa bale
1: ayo
0: yoketa
1: kapo kala kantori mesh
0: ah ntayo mwisa e muluku uimana
1: ke hewa ya manera mturu ko majibara wepa iwo
0: ahe komu shi ntuno omora gaba ka hakine aro ha kohora
1: ten mashi tyo libele
0: ah yo libale to leche aba kula lega no no balo atu ipabele
1: eh aba no ro kala dambu akwa tamba bale
0: ahe
1: nime ko bale wora so
0: ahe masi bale to ni hi hale ba hi
1: baka baka ne
0: ayo
1: nga radio mashi ohi wa salama
0: ayo baka baka ne le siza le to onri on seba na kuo bala ona ko ni wo bikana
1: on seba na kuo ba hen le
0: ahe masi onno kusha kusha ba hi
1: ko wa mutela ba he onno bara bara
0: eh mana ngkhale na munana raela
1: ha mashikin khalo sawa sawa bale eh ko bula muna boyi
0: nan phara ko ko lele ndo hiwa bale
1: ah arini miyo
0: ah ko atuna wo ari meli
1: wanna eh mashin lelo
0: eh lele tarota ka hana
1: ah ayo ayo to la tuwa twan li eh khalo ro ka di haniwa
0: ayo
1: eh
0: hopa yan kuri wa yuwento
1: eh no pi anno
0: ah
1: ayo
0: ayo
1: eh
0: masinga ka mudamu wani ai hiware na kumi
1: ah mashin lelo ngirin
0: sai sai to kweli
1: ngiri hamanera muto kweli kai to kino lagela lale gine ke mukusha mwana ne ke muhacha ke to ni mikini mu hiacha manke mwana ne ndo kala sai
0: ehe
1: ndo ko mu debi ke ponyi yote ke ke nago ke khan laga mikaga bai
0: masia hito ko khan na muluku o imana
1: maski hote
0: yo ke kana le she
1: yo hima o kere ke yo ta onanara mutu hima ke yeren
0: ayo kaga tuna wera sai sai we pa yoti wo muluku imanya ya o le she yo othela yo tho sai sai
1: majenda le gero po hera nami ipi ni guna bro khule tu inkara ni guna ya
0: ayo ahe masanin le lawe muluku akali hera holo
1: wara de ne kira garu ya wa dele baran liawe
0: ayo
1: ena sana wara na matanu ga hera liwa aha sinari do ali kana sabe hena tuwa kusha
0: ha oh ya hero wa
1: ha ga hero ai
0: masi ha kulelwa bhai ka koti ngo
1: kala so ali kana mulo ke chale ke tan le pele sa yo karo nya ye mudo kwene
0: ayo
1: ga bonyo
0: mali huo
1: ora den
0: he manu ka heka masindera mo enam parele
1: enam parele ndera bale epo kala ba hebro giti ya bale soni mai son topa
0: ayo
1: son topa
0: kala khali shababi ena wati oni il tobale o tera pa sha
1: ali dara khobi
0: ah wana khobi we
1: he wali dara khobi ta manu ade
0: ayo ah atu kumer ko masa
1: ah
0: wa so tu atu kwede
1: mbese mu oyari liwa ko parashu yari liwa ko bale
0: ah
1: na baba jalin sin naya
0: shene halako kuma to yo tona
1: manera bugale wa malu tumi haso bugo to ki gon tumi niu wa ara kula mure bale khamno dikina bale
0: ayo
1: ene ntawo e banna ro no le manno buga awwa ka tawo no mama ko yeru wanno ke khallo le lo buga kawo no dambe
0: ahe
1: ayo no bodo le ba ko fulano ntawo no gana u thore ne buga mutum hon kan ni foto bele
0: ayo
1: wo baba ni wo mama ni
0: ayo
1: ayo
0: ban to no bo manno ya rende ni
1: no ka ku che makhallo ro tumi ha no ma yo ko
0: a tumi ha
1: e ko tumi ha
0: a
1: shamane ro kala won suwon no mutuno mo bela ho
0: ayo man to wani opia selene ba
1: ni nan ba bro gali bela suwon ba ben ruma ndo ruma ga sare sita de ba ne ne ko pagino ha me ko dumme e na mu pe ba kala bro na to lo go fiwan
0: ayo
1: ayo
0: munne la mu me ko mu shi ko ene mu ele
1: o tani ra da pia muruni ya de to
0: ehe ehe o ten lo ni solo un le un pa kayo
1: ne manani ha bai ba aro kana ko bodu ka pan kyo le to
0: ahe
1: me manne ba ga bai
0: ayo
2: ala la ne ba
0: wala hi hale hale asar hi ko mu shi halo he maga ga
1: na ta sen kai dai shi bili evente mo ha
0: ayo ole fare lo lo ta ga hero suke
1: ora tene o ko hi bai ko hi dama si bai bai au ku suke kitu ni sefa ayo
0: onyonyo muitula
1: woi gondo
0: mano ngaha ga atun kala ni ko annita mulala yawo na labula ka
1: o radio
0: ayo
1: o sembere telefone ako la male kara ka wi wella bakani bakani bakani
0: ayo
1: he na garo ko holo
0: bale ya yuwa kai we ente pa wa hakalali ho holo ena mali he kara ka telefone ya bibi
1: kisinto ena dabra shibintioma kini wa sundo ale bakanto ale ndele kopia iwe.

0: Ingin warwa madina, tapi mesti ada orang di arah orang di thali kah?
1: Ibu kimi mosa pahin entu na we iwalene.
2: Ayo mahapai.
0: Ah, kimi mosa.
2: Ayo.
0: Ah, engkau muce istin tole. Ii, orang ni kesibera mi an, orang ni kahli asan.
1: Muce isti. Pantai kami si bala I ima awe rayane pa ahia ye bala matavi.
0: Ada singko.
1: Aye.
0: Nempa kawa kala bodi mno abashari ano fanya ne abai kai taru di melai o kale ne
1: bawa sueli wa uru iwa murati
0: ake sola ni sola oke la bla kawo e wora ya yuwa bala no sola o yoke to piura ti owo e na na bi ku finu kai wala memmo uru ah fa sari na kala al sha la la irade ka korra memmo
1: bi salamu
0: e salamu ya matun ke no wora amali ha e gina daga la baba kan la jali mashatu kana daga la shiru koraka sheli na tisha ani vano vanexu o kana nasu medama zo e vano jorshi alberto kana kana namu bala kobiao kana bai salamu yo
1: bala maliliwa bale
0: ami ko kota bale
1: ahi ma wera ha kuleliwa manina no to ama taya kana ba leshe
0: ke fo ne suna ninga ko hanka ma de suna ruwa he ne ruwa kan poke baka
1: ko shukuru
0: ne mi ko shukuru

0: Sisa ni malihira baba laka na radio vira vira kama wani kumelo mkulutu wa wamuna nara posto administrativu yo na mikopo vapome wampula.
1: Radio vira vira kama wani e programi ni kumihilo ni emisoro provinciali ya radio Msambiki wampula.

0: Motu wetu ni wani kute Mantaro kumilekana hula mikolo sa Ihapura kuna provinsi wakapa telekado Inasi Radolfo Nila kalamasora ni mbuano iti
1: Iyo na Radio Msambiki Radio oniwanyesha elabu ahuyoteni

Patrimonio Provincia Uniasa. Uang Promosa Provincia Ukab Delegat Nira Buanoite. Wahyu yang patrimonio wena wana mati nira hampu hero wa umanyo sumana. Otokulo vaya na musini apa tanyayo. Kailo ni Rudi. Nira wa idijimi mkileli ayo.

Hola morate topas, ni ramulu kuni kuna iko hawe ramavara ni mtini marani mu. Kira kwa penta ni wano pahi. 23 horas e 10 minutos. Vani na patamu nuwe nuhula, wana matamu lola. Muni wa wampulo niya samusa prunsi wa kabu delekado. Rahumbuano iti ni bom fanat semana.

0: ka boiba i ha o hinkwane ndro ka mara
1: okay
0: anta kichina kere no mara ya
1: machipa ni munipa nani nyu ado mu alinyu
0: hai mi machipa ka kinipa na kwaka ari o owani
1: na
0: mpula
1: mba ro le mu kere no chopo no mu me kinyu
0: kire me ka na ntawa na nga kumve o wa sha sha akwaka parawe ni mane ke viola yo
1: okay ma zimwe akumanyera
0: nga kumanyera
1: How ma?
0: Eyo kalanto sha efesta.
1: Huh?
0: Ah.
1: Ma machibwanye.
0: Kireno sakala. Kireno patukero.
1: Okay.
0: Kireno nama akulela wani anaka akulela.
1: Okay.
0: Ah.
1: Munupa machibwanyu mama puruavi efesta. Munipa mama kuruavi lukutari munipa ni machibwanyu.
0: Niko machipo anviola ni.
1: Ya anviola ni.
0: Anviola ni.
1: Ah, muna ugopiwa. Kala ifeshta mituku mano mnipa ilukulukutani makurutani
0: hai hiwa waboki nkombitari wakabo hiwa waboki nichani wakabo
1: okay.
0: So viyolo la mikimpanke paraso nun tempo nun finzimana
1: okay.
0: Kira ntebate waka nanaka
1: okay.
0: Na mwaraka
1: okay.
0: Keba kupuli sakalai
1: okay.
0: Ivi nreka wonaka achwa wawera waya
1: anini ya la murianyo no muhahuzi ya o mo ba viola
0: hoi acho ale kiriaka no komo o tena ya riwewe no ya kona ka kimanaka lantha nena ikinaka tamtea acho ale ma china
1: original original
0: masika aponyate nun tempo nesa tansa dashmininas anishe ngeshera muru
1: nari
0: ina sibe lota baba ripete na kela li baba lenta kama ninto anamura wanta wache nantaba tiyo kere musa kena musika mikashu ngigule kina muye pa hawene wo hilavo
1: okay
0: kina mo pa kataveshe mkwando so para upo ela
1: okay
0: mahikuwa vendre
1: pawa pawa mwa wopiwa ngari hiku mwa wopiwa Achia we, huh? Na na chuna we atoko leale. Ya mwombe bakano feshta wahu. Mwa hale yao.
0: Kina hawa yao?
1: Mwa hale yao.
0: Ah.
1: Himu mtonko were lia. Uyo mlapanyo hotel in paradise. We ka chuna kama ipe bakari. Himu mtonko were lia.
0: Hao. Neto chwale uli hasuweli. Majimakule kaka hasuweli.
1: Okay.
0: Ah.
1: Ya suwele tishene hiyo pajua.
0: Hiya we yo pajua.
1: No kalaro machipo hiyana hiyana niya hu ogeriha niku nalilomo mteko wakula hewa nebwa ikoverelo ni machipo anikaliha o makolole mga ana amiravo ana mwane ya la mga vano tishoni ya panila ya huselia mga ikawuko ya sinya sakalai wawiji chakanele
0: ya wangwere ya vo Osuwe la historia ivindre nari mahiku avindre epruke mchu okano apapiye epruke mchu okano atiwawe nari awawe kalaikawe atata
1: okay.
0: Yale tanu pusera miruku sakalai
1: okay.
0: Mashi onna were yavo katamuchu nari anamane ehusereke sawisi ise sawimu ihichakanele Nikalino iforza sawahu seriha.
1: Okay.
0: Ah.
1: Mane wada nipanila wakabelela. Wana huva erawe etaba ifiyu. Purasha steriu. Asteriu wa akoka.
0: Ahe.
1: Mane wada nipanila wakabelela. Yuchu se hiyo sihinyonga ikorowa wabajabu. Wana wiviola musiani yola mloyan. Wana kwa ikorowa imija umane vangana.
0: Ah.
1: Vaya imija havalo webo.
0: Hai.
1: Never nene sana.
0: Hai. Waki mpanke mhataka meshumo. Ola soroti.
1: Okay.
0: Ki mpanchaka nogo.
1: Tia yu kikachunaka hui. Warunto, manaradani panela wakabele ikaw kwenye sisi hu.
0: Persisi uwe mku hapa.
1: Okay.
0: Ah.
1: Nchipu laka mupuwe laka. Nchuna hui, tishane mpanela wahu yu anu mkalilo. Kereze, achu tene. Anja wakulilakani. Mnja wawele hai.
0: Wari mwe okala wami ruku. Nari oweria kariki oweria kinaha wa ekhobiri kema hiku ya na hiya bo empakea hiyo bo ekhobiri
1: okay
0: kama asya asya manera kiwicha ne araru asese anani naka yao
1: okay
0: ankiwela ni mteko yo la kiriakano yenta ke kipanele wi keji pam
1: okay
0: ni ompanela yamo
1: pamasene
0: ah